ni onyame na twi di onyame aka fa ho na ebebe en fa ho o hawo ni adwentia onem cha onyame etimi yi Joseph efi efiase

Ndi manu fafa be yi waye. Binyode mayote. Anyway, me yasra mu se Yakobo bo fo mi se gina so de mo. No mo tonum ne kira mi sa. Timi tu wode mo sa be be fie ama anadwome so dae. Na sima ko pia so da kesi ne ni pa obi a wotaman. No mo to sa nyumi ne papa kesi etie kwanyam.

0: opportunity na mko sikani bifie
1: anka stress na ko ameka sa
0: abla sikani ni to table
1: na ene ne menje na didi wie
0: ye didi wie no afrene ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi ebi ame ne ofre busua fi bi anso ye didi wie nkono mo adro Atomna metiase, Lemuna meke kamehu.

any da swasa na mi too many hebe kum ni fa kweni atoye na mo bia fru ho ma no peja me ni fa so no onyame kuwa me na wo sha me ni mo nyam na se ne o ye mi seyia o papa because on good told ni and then you